Sabi niya, yaman dito si Kaka. Siya na isa siya tayo. Kung maya siya kisa, kung maya siya kisa. Sabi niya, kasi siya may mayayin niya lang. Kung ano, may alam din mo kasi siya niya. Kung kami, ito.